sa moje ni sa metu mi aye we amu buane sa ani owure ya jiji o sa ubetu mi aye ana yesu tini ni sa odi ka wona ni chira won sa sani amuje di asia no anya sa mamu ha meti sa na chesa mi sa Every bina yesu richa mo Eni frafo mienu biba ni cheno Amu kusa ni se huye mo boy David iba Huye mo boy David iba Na yesu bisa wansa Moji ni se metu miya yewehi Amu buwa ni se ani ure Ye jiji o se ube tu miya ye Ena yesu tini ni sa What they call when it's your own, sir. Ha! Sanya, would you be at your no? Would you be any more? And yes, sir, mamma. Miss Yahuan, or who not dear, I'm no more. Hey, I'm the answer, so.

na danfo ne se na da be kura na ba wuo me ka de disu pe se frasa na su sranu wa sa for right there who put